Diani, sebab mi somdong yan ki, sadu chang archiwe kudu cwa ki ki yue jing, te da le sadu chu xin xie pe ki yue. Diag sokwa chang ma, za chiwe rin jen nubu xia da re de, ta na jiwa ya za xin du che, ka yin si na, jiwa kampu ni, dropa cui lu la chui gui jing jie ki, bar kyu xie yin ba ta. Diag ziba ni, sa xin te ba xie yue be, te zhe gu ki, gyu bun tu chu ki yue. Ta na tu zi ji cham su, sa an zhuwen diag ku lu ya, Ndromo acha namgi chola du me tongwar, pechue dungi yu. Tiri ni, jadang pyo me lakshi chokchuk ki ngay ni, nima khe jenshik redi. Tiang acha chue logik zamgi rin, chato nyelam lupti nyemba gyu. Tiri gen la yu ngay su lakshi lupti chebar pebyo bashi. Jadang pyo me lakshi chokchuk na, kyun kumi chuksun yobata. Gen shu lo ngab chul hakzam ta, chung shu lo nishul hakzam ri. Khonzo Maju Jik Duntho, Jekam Songjong Te Tukur Thang, Mersim Chewe Genki, Nyam Tun Zomba Shikri. Zheni, Jadang Zadang Ki Chak Jien Sokja Shik Yimbata. Khonzo Chi Namba Yang A Shin Jie Su Rungwa Shikri. Teyang, Pemi Lakshi Chokjong Thoma Chukbe Tuyusu. Zheni, Aja Chu,

tsidu dung koryo tanao del tim matang nan ra ti kal ne del ra da sim ji tun ro ti tsa tsa hen ko ne do ke ne yo ko ne ji tsa wa ti da ram zong ki tsidu da ki sa tsu tsu tsu ti a de ram zong de lo ri ma song li sim ji ti kal tun ro del de se no to ti ne ja pe sa nang ri ma song li ti tsa ma de wa ya bo ri ni ti ni koryo ta ko le me pa ti de wa ne no de ja

dawa chik song chi. Drogba shiki xeba dar na. Sa nipyo nang ni, sa chik chikburu sugla ting zam kyok zam che ni. Kang chwe dun drogba tong chung xebe dam ti khunzor koma ta. Sir shu zong nakza ju ki le dun bar, sim dre chenpo chung. Timuru, nak sunwa jipsi dik tsu che di. So kyub tsu shib che bar nga. Tedar sakho chik lhari, tsu shib che bar gyu. Ta su, mei gyun cap jing pok be, sa ti nyi tup zam chung yu. Sa ni, nyi nye cien lang la kom si. Tok sun xin du che la. Na wa ta nye so, sa du sok jia sun gyuru chan wa ma se. Ta dung gabri, a zha so sok jia chung u chua, ta bar dung gami. Tari khoba sa xian shiki nga gong su cui bi. Te dung wang gyur kosa zui chiri, mei gyun pao pari. Nau sunwa cui, khoban zho bai tim tu nye gab rin da yung che gyu ta ji. Yu mi cui da yung wo le. Sa tie ma ga nye ri xin suan zho xin yu. Teyang songgyup sa ziti, cha jin xianbe wangki. Sa tie le, nye su sa yabu xik rak che. Dawa nyi songji, khoba zhila lu gyu ta che. Sa ni, tokan ki jikam ki se zhin zemur nye yuebe. Teyong ome keng ri gyebu dabu yinme. Wenjang teda ki chone kuru yu lang, nyinga chenpu che xin yue.

please, ta mungu shi. Ame rangai lamsa, thanglin chi thung meb di, singu yu, ongo. Changgu xie na thong ma nye tuan da ti xin dui, thanglin chi thung me tu. Ti chi tu, rang ba la da, zui bu xio chu. Ine nye ji la nima ka xie xie sam da ji. Sine sam thon su. Rang ba la mi sam gu chio chi. Ba la. Tab xie kyu ni me za. Tuan da di, lo di ge sam gu chung bu xie. Tintre chi a, jio xia tian da, jio xia tian ki ama la. Tonto rang, nga da, nga rang zui kim zang di sung kyop chi a chie tu ri. Chie zang ba la lakang ru ma chi xi, ngo. Ame chung di gor xie hu a. Ama chung tu, rang po la ta mo la, nga si ne chong za. Miao chong zi ri u na la. Nga da, rang po yang po la ngay ni jing le jing ting che de bi. Ti tu nye sang pa, chi jo chi yu ro chen ga la a. Chi jo chi yu na, nga da, po yang po la la. Sung kyo chi gu shi. Chi jia chi yu na. Bo yang bo lai na bu tin zhe chung gu ma shi. Li li chung du da gua chi jia chi guo yu si shi. Che za, nin da shi shi wu neng xin. Xia tian nim do. Kasi ka la qin jie, ju jo si la dik ri. Da ya hu qiung bri. An zi li li la, mo ne ju jo qi qiung bri da, shi ba? Chang gu xie ni li li, rang gi bu ka zui ri mi do. Rang la mo la da, ba la am la qie. Tan de yang ju jo ji ge, 抢不起你有谁今晚丽丽撒娇可把气你俺们俺心里也用不明多我呀当我那啥静静地干给地给气血没得人没多的 Jesus.

Jinga, chokpe la jitu. Da che no, nga ranyi chakpa che tu. Nga ya ma che ma che a. Rang do de chik tu da. Jembo yu no nga me zi che ka cha mo. Po chung u me nga chi su. Kala haya na yori. Nga nga lop chen du mi tu. 영화

0: Da yin de zhis. Nga ni ge ge le jie jie, guo mu xi bi la sa tu de hua. Na. Da da zhen ge ran zui ni zhi chuo cun gu qie bu niong ma shi. Lao fa ge ni da xi jin yin dong da qi ge. Nga ran zai ke tu cun ju ni xie bu niong xie ju li, ma de bei a.
1: Yin ye ba ba. Nga zo ni zhi niong ba si me ba, huan niong zhou de.
0: Di ran qu duo qing ma shi. Ba ba te xi yu da.

0: kere yang ne ba
1: ta ga ne yin
0: nga ku ni da ge she de ba kira chu da ga to nga za lan ga to
1: xie ne yong ma shi pa ma de ne ju mui kira ton do ci ji xie ga chi da
0: kira ha ma shi yu ba
1: ha ma shi yi ka chi gi

0: Dere serang anye tuyumu wiling si maur chi marbe.
1: Dinde, gop kye gu yu la a.
0: Hatsi, dinde gop kye gu.
1: Na, chigami la, gabu chi a kari na.
0: Tuk kimsang chi irisha.
2: Shueda.
0: Yong a, chan ngay ngay rishio. Tengwe to. Dingar cho jangbe zidu yi.
1: Ngai da ge yi.
0: Ha ce. Ya tui mo gu ling xi xi ma ge zuo. Xun zhao.
1: Ka ri xun zhao si ge. Mo lang ge ran ga bu qing ma de. ngatsi sem shi bchi
0: mizu tingo kyo ga ran ka bchi gi be sur she ga che
1: ran ka tum a
0: yo shang ge nga gu de se di ten da di she che ding be
1: flamingo s ran zhe ba
0: shang ge ge xin jiao
1: 听我让给黄依依的吃一杯，宿舍人没点最干了。弗朗明哥是吃多的，
0: 真是点不下去啊。顾小喵那个班儿晚上是吧？是的。哦，是，你这出来自己。
1: 让给迎接顾小喵那个班儿晚上前了这屋鱼。

0: Muna chena. Nga rang li yash siya yi. Rangka nga yi chi chema yachula. Tanda budo. Pulu tato chema. Yash siya yi.
1: Kale mintu. Nga repu kuchu ba.

0: Tanda kiraan niga siyab niya kwa juu. Samsi dinda siyab yaas siginda. Yine tanda ngay naya tanda kiraan niga haa kuk maa si. Misi ngay dinda si. Ka zuyo gaya toa yu ne. Di zi gaya rangwa yu maa si. Nga tanda naya maa kiwa zaa rigu jingu yu. Ara di. Niya kiraan niga gyo inda.
1: Asi asi. Nga raya lucha, nga raya lucha.
0: Kinyil khan gyo inda, lo di gen wun le de shu zhin, nian chuo qie, nga xia gyo qie ba ya shi yi. Lo di bu qi, khan da wun wun an nga, wun le nim jik de bai shu gu. Lo dun kar chi go chu ne, kinyil rog bu qie chu.
2: Aja.
0: Xia da inda.
1: Aja, ya chu.
2: Zi di zu xie jian har qing a.
1: A qi, rang po de me ba, dung ma shi.
0: Ma lu da.
2: Nami suci le, lu emang ingin itu deh. Ngar suku cile, kalau kita bayu, cine mui mela, ni ne kita tak me. Rang kita cakap ni awal di deh si, ni emang umpet yuze ezidon dah, kita cile ziden tu mitu.

yungpa saya mado. Koryo la, songkyub siya tinje, sangla kyun kwa yaw marji. Nga jishu da, zhuzhin songza, nye li nye, ngwe len shu guyin. Gyan nga yaw ri, gyan zo wu di nga yaw ri. Agwe, zhang la samzu kar yume jishu da.

0: rangay shingba yungo mi duk. Shingbe shingga dabi yate yungbo jigo kche do marta. Kesi shingga ya dubi na ngazu khachok re. Ngazu shingba dike kharchok re a. Se shingse yate shingbe ngu ne shena khar re. Di mengshi re. Mengshi di me na, ni ye gibu chi ku togu ma re.
1: Ma re, zao di se shing so so te wo re ba.
0: Rante gu a.

0: kesi chigib khan yin besur chido. Rangge simde chaya di kya chita chwe me nukge.
1: Baba, ama, nga rimshin chewa sengdi. Kesi wane gyundu dango yu nung, fang yin chong su ne, kwa zu uwa sengbi. Nga ra nyutu sisi dke yo.
2: Gye mugo, chong zu de rang gwe gu yo ji. Rang thaka du.
1: Aile, nga rang yin sim lemje, kese ya ho chie nung a yong du gwe.
2: Nga rang lo ge gi, yin de rang nga gabu kyun ni mi du.
1: Rang ge?
2: Nga chong zu de tuen da si gu me. Rang ge nga na wa kyun ni deng gu mi du.
1: Kese ten che shen yin yor bai, Aile.
2: Rang ge chie da ne ha ku gi,